0: Jang nagara ti nagara parang gubarja.
1: Gubarja sakti kairing wulan dia balad tamtama semata. Guniraha ngandika.

0: Daya-daya Gusti. Wala dia balat tam-tama sadayana pabala taklir pinang hurang ngamuk anu ngaran nu
1: si Panu Sakti Mandraguna
0: numawi aling
1: aling.

0: Đóng cửa ra tù.
1: Na atu meng te.
2: Kumaha kitu?
1: Bade angkat ka mama.
2: Sami wae abdi ge bere ka Subang kan.
1: Kumaha mun dijajakeun.

0: Yes, kadungan na tama.
1: Gentos, tukang sarong.
0: Kumacot, tukang sarong.
1: Tukang sarong. Madutok.